0: katuve kumuhuta twa kirundi munywanyi ku murongo wa telefone. Allo.
1: Allo.
0: Ndagwaye mwaramutse neza.
1: Mwaki mwaki.
0: Turiko turayaga nande.
1: Nyawe wanga mu kirari.
0: Amakuru yawe ganyawe.
1: Nisawa nisawa kuzi.
0: Sawa sawa. Igitondo shiza kurinde.
1: Wabre ni umara murongo mutano wanje.
0: Ndagushimiye cyane nanje.
1: Mbona yari cyo ngaha munyamuhanga mudane dawusa za damiyano munyamuhanga.
0: Mhm.
1: Atiene mu kinongo kirambu mu kinongo.
0: Mhm.
1: Bera cyaje kumuhu.
0: Ego.
1: Mbona ngaho dio nyinga mu kirari tanazi ngaho mabuzi budara ngaho mu muhanda.
0: Mhm.
1: Mbona mudama furinari ngaho mu muhanda kiwijohereko.
0: Mhm.
1: Mbona zirato ngaho mu kirari nyene ngaho kiwijohereko n'abahungu biyo.
0: Ego.
1: Mbona mujyango wanje usawirana ni ngaho mu kirari nyene kiwijohereko mbona posting ngaho mu muhanda muze nama ngaho mu muhanda. Abantu bizina janya wewe bose kimwirambi.
0: Ndagushimiye cyane ugira igitondo cyiza nyawe.
1: Komera mutama wanje.

0: Kalele nyuma ya bigora baga umukinindo na kirundi munywanyi ku murongo wa telefone alo.
1: Amahoro y'Imana Claude.
0: Ndagwaye mwaramutse neza cyane.
1: Eh, namahoro.
0: Ni impore turi ngahikiriri.
1: Neza na neza wabitoye.
0: Umugwa mukuru w'amafaranga.
1: Eh.
0: Muza muraduha ko make make, muza muraduha ko.
1: Reka Claude, reka Claude.
0: No, ne sibyo si kumugwa mukuru w'ubutunzi.
1: Nuko nyeme.
0: Amakuru yawe rero bwana Bosco ngakirini.
1: Amakuru ni sawa turashima witeka.
0: Aho ni byiza cyane gose rero igitondo ciza kurinde.
1: Kuri wewe nyene umpaye murongo.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Ndabona mudamu nabana hariya. Mchibi toka haja mga senye kuja kane ti mugiri jitondo chizi.
0: Ii kucha.
1: Iza hake ti ya kumbi ise. Ndabona Dominico, ndabona Jemusi, ndabona Bosco Mazina, ndabona Jemusi, ndabona Crudine Divine, ovo sabaringaha hejuru wikiriri. Ndamano kagato ya hiruhande, yaba iza hake wa kravere ingaho, ndabona Remi haria kukaita je, ndabona dawa ngozi mga sekebu ye bano robele haya mkanyosha aho siti wagiri gitondo chizi
0: ndagushimire chane
1: akaliri imbo kati manuka
0: Jean Paul
1: ego
0: sawa sawa
1: sawa.

0: Reka turamutse abantu bose bariko barafata ingendo zitandukanye ziberekeza hagati mu gihugu, abava hagati mu gihugu berekeza mu gisagara cha Bujumbura. Namwe muhandanye mugira ibihe byiza. Abafisi manza muze kugira imanza z'umugisha, manza zibe kuba nziza. Radio yanyu ndundi kitwe murazi ko yamibaherekeza mu mahigwe no mu magogwa. Umwe wese abahereye no mu bihe bitandukanye, umwe wese aheza kisangamo. Allo. Allo, allo. Mwaramutse neza cyane.
1: Mwaramutse neza.
0: Aho mukinindo hayagwa makina amaze kukumva kuri Karaveri.
1: Ahantu ko yamukinindo n'amarembe.
0: Isoko barasubiye kongera gukora, abavandimwe bacu bahora badukurikira bari ngaho mu isoko mukinindo.
1: Yego preme gisoko nyine ariko irakora nyine gice kitahiye kabisa, ese bari mu isoko.
0: Aho ni byiza cyane, twizere ko nabakozwe ko n'icyo kiza ko nabo nyene tubifuriza yuko mu misi ya vuba cyane gose babagarutse ku mirimo kugira ngo bashobore kuronka urutore rw'umwana.
1: Yego kweri, hama rero igitondo kiza kuri nyine Jacques.
0: Ndagushimiye cyane Clave.
1: Bikora abagabo zate ngaha mu Kinindo, Dominico ngahakiriri na Bosco ngahakiriri na Bumvi. Kamane kurote ngahe igihanga.

Agati ya tino tulirimbo na shimi yuko nza kubayagiri ndwara zandukira ziciye mu bimba vyirondoka. Nivyo na shimi yuko ndabayagira muri kano gatondo. Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 29 myandagaro 2026 isaha 2 n'iminota 10. Mu buhinga bw'ivyuma Kofi akoreye mu ngata Mathieu. Naje mwumvise ko nakoreye mu ngata Nshimirimana Jean-Claude. Nduwawe na Just Way.

0: Nageze kwa kirumunwanyi. Alo.
1: Alo, nisawa.
0: Amahoro.
1: Niko nisawa, nisawa na.
0: Gerageze kuvuga cyane turashima. Nide tuyago twakuyuri he. Arakubise cerere naye namaze kumva kera. Yaguma ni gijwi yari karapima ndimugira makenga ni konsamirizi endondi culture. Ni Saturday morning aho mutwakura musaba uturinde umwakunzu cyanke mukunda. Twabo twane wacu cyanke utwo mu mahanga n'uburenganzira bwanyu. Wonderful mukarimbo kabo abantu ngako karabashikiriye.

0: kubomora no gushinga rukaguma ariko ngira hari kera. Allo allo.
1: Allo bonjour.
0: Bonjour bona mahoro.
1: Bonjour. Ibona mahoro na.
0: Turashima hano twibere muri Saturday morning.
1: Uno munsi
0: nitwashuye kuronka abanwanyi byagoranye gatoyi ariko uvunitse acayiga gucumbagira twahaya akanya bari kubatwumviriza gusaba indirimbo bakunze canke bakunda muri kubu
1: bakunze mu kahise
0: muri kahise canke no muri kubu muri doraguza
1: Aniza cyane be hajya muhinga bw'ivyuma muri kumwe nande
0: Mubenga bw'ivyuma ndi kumwe na wa musore Kofi yakoreye mu ngata mate yabona Yesu je nanje nakoreye mu ngata nshimire mana Jean Claude
1: Mera bizi gere hajya muhinga bw'ivyuma ka mwana afise umutima mwiza
0: Ash aretse kunganya na Mareka Gabriel mugabo umutima mwiza arawufise
1: Mera bizi kwa witenga wowe na je niche nganga ko kavugana mbwa wewe akavyumba mvuga nta ni jambo yotero umbwira duze urutoki tanga avuga ijambo umbe kashobora kubikora
0: ashirumva ngahe yashyitse muri bino byuma byakozwe n'abana b'abantu n'umubunaho murya ntakakaza kugira ngo arazwe ishinga n'uko amajwi yacu abashikira namwe amajwi yanyu akadushikira
1: nako umuntu aba musabye agaca bikorera
0: Ego ashin kana none ushaka ivyuta tumukuze
1: Ego Deka
0: Ego
1: Saturday Sanjere arachabaho
0: Sanjere ngaho ari ngaho kali ni mukiwe danje kaguma kabice bigacika
1: Wiya kaya karimo nasanze abantu beshora gakunde jo warubizi
0: Ah inkuru wibaza jewe
1: Mwaka karimu waraka kundazi Mwini nafusanga jinu miya Nafusanga ni wanyira mwana kumbiri zaka
0: Mwivjubu na mayobere mwivjubu nida Washingo bira goyi
1: Mwaka wakugwa wu wala goyi Na wakabu wakagora na wakungu wakagora
0: Haida wakarimu mwene ni kukarino mwona Mani boss
1: Ika na unu wabibu zengu Wariko si boss eka
0: Kaja kajambole karakomeye
1: Mwareka si wose
0: nga? Kuko hari haba turafise abakristo n'abapagani urumva yuko twese urumva umuntu wese acyimenya hari. Akari mu mpene ko kari no mu ndama.
1: Yego. Yashe, wajye mu higa juju masha ko karonka. Kabara katuza bukebwe, ama tukamuba twabandanze ne. Nasabye ne mbone.
0: Umviriza lecho ngundira kofi umviriza sha umviriza umve Wa mumvis
1: Venisa ni je nyene Njawe ndakubwira tu yo mwana cyangwa uyo mushinga nawe arajya muhinga bw'ibyo mana umuntu w'umutima mwiza Cyose ashobora kubirekurira mbwa we ntashobora kuvuga mbwa akabirekurira abandi
0: Harahiriwe ingumi zo muronka.
1: Reka waonye kwina cya mwenyo.
0: Harahiriwe ingumi zo muronka. Yego ni nkuru yimvaho.
1: Bajyana no gutwi nta cyabana. Bandumira mate wombe atuze mikro wombe kumwe na vugasa ni je nawe.
0: Reka tumira mate gato.

Ati nimba urukundo ari amafaranga atawo jewe si byanje haraho rero bishika ugasanga uwo mufatikanije urugendo biragoranye ashize imbere uburyo ibyo navyo nimeza ngo bitere imbere umuntu itunga litunganye nijyo yirondereye canke nijya rondeye ari kumwe n'uwo bari korategura n'ubwo buzima iyo umuntu yinjiye mu buzima bushasha hari ibimugora bitaba bike bivanye n'intahe z'abo tugenda turumva ugasanga umuntu yifuje gukora iki ariko mugabo hariho ikindi kibwirizwa kuza imbere niho naciye mvuga nti ni ugushira imbere ikiyago ukayaga n'uwo mwubakanye mukarabira hamwe mbega burya dukoze iki byogenda gute duhereye ngaha twabigenza gute kugira ngo bishobore kugenda bandanya bigenda neza aho nico gituma ikiyago mvuga nti coza imbere uyu munsi nutashira ikiyaga imbere nutaha agaciro uwo mwubakanye ngo ubone ko ari we mushobora kuganira kuruta abandi hari aho biheza bikakugora kuko ushize imbere uburyo cyangwa ugashira imbere za mpanuro za ba bandi hari aho bakoje bakabwira ibitari byo hari aho usanga mwubakiye gusambura

amafaranga ibihumbi mirongo ibiri na bitanu ku kilo mu gihe cyari kigeze ku mafaranga ibihumbi mirongo itatu mu mafaranga y'amarundi. Abo badandaza inyama bakavuga ko basubiye kuduza igiciro kubera ibiciro by'inka byasubiye kuduga ku isoko. Nubwo biruko umusitaneri wa komine Kayanza Godefroid Niyonizigi yewe avuga ko ivyo iryo duga ry'ibiciro ry'inyama z'inka atajyo yari bwamenye ko agiye kubibaza abajeje intwaro ku nzego zo hasi aho mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera. Twakura mugenzi wacu Jean Nahimana.

muradutunga rero mwumva ko ivyuma ntibisezerana n'uhinga murazi ko butasezerana ariko nino ngaho turangije ko makuru yacu nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire Mathieu abone Yesu yafaje mu gabwe ivyuma cyo done niyo yanzigamena yabashikirije ndabifuze ko namugira umugoro mwiza aho muherereye na gahwane.

0: Ngaho rero Audifax muri kino gitito turumvisemo uyu se uyu muhungu.
1: Yego.
0: Se uyu muhungu yamurereshije impanuro. Akamuhanu atuzuraba ibi nibi, uzugira ibi nibi, turumvisemo n'uyu muhungu atavyitwaramo neza ngo akurikize impanuro se yamuhaye. Na nyina yarunganiye mu gyase tiyamara mwana itwara uko se yaguhanuye uko yagize iki wa muhungu ntiyavyumva.
1: Yego.
0: Twumvisemo n'izimbwa iyi rurebeye na rujongo. Zakoze igikorwa kinini na cyane cyane ko zamucunga zigakora ibikenewe byose ndetse zanahavuye zihamukura mu gihe yaragiramiwe.
1: Yego.
0: Twumvisemo n'ico gisizi imwe. Ico gisizi imwe cyagomba kujya uwo muhungu.
1: Yego.
0: Yego. Ico gisizi imwe kugira gishake kujya uwo muhungu. Kubwa wibaza yuko coba cafatira kuki cyamuhora iki.
1: Kigisizi imwe muri rusangi sinovuga ngo hari ico camuhora muri kameremere y'igisizi imwe no kurya abantu rero cyaje camugomwe yuko kimwihereza inyama
0: ariko kiburaho kimuca
1: yego
0: tugereranje kuroranishaga Audifax ibyo tuvyumvise muri kahise.
1: Yego.
0: Muri kahise turumvise uwo muvyeyi yagerageza uko ashoboye kose guhanura umwana wiwe akamwe kingi nazitwara. Twumvise kandi nuwo muvyeyi yasigaye uwo nyina uwo musore nawe nyine yagerageza kunga agahanura akereka uwo muhungu wiwe ingene yitwara akanamwibutsa n'impanuro se yamuha. Twumvise kandi n'ico gisizi imwe. Twumvise kandi nuwo muhungu twumvise n'izombwa. Ego tugiranije kuranisha muri kino gihe abantu bameze canke byo byabaye muri kahise muri kino gihe hari aho tubisanga canke n'ibyahiranye n'ico gihe nyine.
1: Ha, ubu rero nivyo bihari. Nivyo bihari. Yego, no cha mu maramake. Maramake.
0: Reka duhere kuri uwo muvyeyi.
1: Yego.
0: Yahanura umwana wiwe.
1: Ni ukuvuga ko ababyeyi b'abahanuzi bahanura abana n'uyu munsi bariho. Bariho aba babyeyi bariho babwira abana ati bane isi imeze uku kandi kuyibamwo bisaba ko umuntu agenda uku akamera uku nakuriya. Bakamubwira ati mwana uri mu buzima kanaka buza bw'ikinyeshure witwara ku kameruko. Tugeze mu buzima bwo kurondera ubuzima bw'imibereho ya buri munsi ugeze mu kazi ati mwana anje witwara uko. Ati ugeze mu bigero ugashinga urwawe hageze yuko ukenera gushinga urwawe atuzigenza ukabavyere bariho. Bariho muri kubu bariho
0: abo bavyeyi bariho
1: bariho.
0: Ugiranije bo babangana gute?
1: Ngereranije bari ku rugero ruto cane aho tugeze ibintu biko bitera bitituka.
0: Ufatiye nawe hambere.
1: Yego. Akarimo karagenda. Yego.
0: Reka aho turahagaruka. Yego. Twumvise yuko ariho n'abana bahanurwa. Ego aha twovuga nk'uyu muhungu se yagerageza kumuha impanuro kandi akemera ko azumva. Ariko urabona ko vyarangiye impanuro se yamuhaye atazigendeye kandi bikaruhira kumuhora. Mbega muri kino gihe hari abana bahanurwa ntibumve ugasanga bicishirije habo.
1: Ego
0: canke vyahiranye n'uwo muhungu nyene muri kino gihe ntavyo.
1: Nk'uko byari biri hambere aha kuri uyu muhungu. Uyu muhungu atwereka yuko abatumva batumvira. Uyu munsi rero hoho birarenze. Birarenze. Yego. Ariko kandi ngiriye ko gatoyi. Hambere aho. Barakibwa bakumvira. Uretse nubwo umuhuka aciyemwo. Barakibwa bakumvira mu bw'uyu munsi ubigiranije no muri kuru. Ntibumva ntibumvira barumva mbwa ntibumvira
0: ntibabwirwa ngo bumva
1: barubwiwe bakumva mbwa ntibumvira. Yego.
0: Aho nababona bo babangana gute ufatiye nko kwijana.
1: Aba abumvira bariho ariko bari ku rugero ruto cyane nk'ijana twofata nka batanu yego mirongo icyenda n'icyenda bose ndabatumvira
0: reka aho turahagaruka tubanze dutere imbere gatoyi turabe iki gisizi imwe nacyo mbega abantu bameze nk'icyo gisizi imwe cyangwa ibyo bisizi imwe nyine biracyariho cyangwa ibyahiranye n'icyo gihe na cyane cyane ko n'ubumbere ibisizi imwe nta n'ibyo tucumva
1: umugani ugana kariho igisizi imwe kivugwa niwe muntu ntitukironderera hariya ngo ntibikiri mu mashamba ibisizi imwe biriho ubuho byaragwiriye birahari
0: ibyo nabyo tubisanga
1: ibisizi imwe tubisanga muri twebwe nyine abantu ibyo byo mu ishamba tutakibona biri muri twebwe abantu ni twebwe nyine biri muri twebwe
0: twebwe abantu buntu
1: twebwe abantu buntu
0: epuda
1: yemwe nta mwongo uri sati bidahizwe
0: nk'akarorero ugerageje ku kwerekana ati ibyo bisizi imwe tubisanga aha n'aha
1: ibisizi imwe ni henshi mugabo reka ntanga akarorero kamwe uyu munsi umuntu tuje mu baguranana uyu munsi umuntu iyo aguranye ubundi urasanga atakimusubiza mugabo aho tuba tukiri hagufi uyu munsi umuntu arasangira agatungwa n'ubundi muga kugira akamwegukire kabe kaguwe wenyine agaca atangura kurondera kumucisha umutwe
0: aca ashinga amababa nka bya
1: gisizi abone ko yapfuye atakiba ku isi y'abazima ka gatungwa kabe kagwiwe none se yego hama kandi uravye hari abagore biganza bakiganza cyane rwose mu ngo
0: umugabo ntavuge
1: ntavuge
0: abo bagiranye na cya gisizi imwe cya gazura na wa mugabo
1: c'amahembe yego
0: nuko nuko reka nawe hose turahagaruka aho defakse ariko kandi twumvisemo n'izimbwa izimbwa zakoze bikomeye cyane
1: yego
0: izimbwa zigatabara shebuje
1: yego
0: imbwa nk'izo ziracyariho gaho defakse araho tuzisanga
1: nagumye mvuga ati ibi bikoko bivugwa n'abantu buntu bavugwa wari umugani ugana kariho uvuga abantu aba rero bariho abantu b'abatabazi nk'izi mbwa zakoze ibikorwa emwe n'abantu b'imana nyine urabona ko zakuranwa mu kwiruka imwe yarusha iyindi yindi irusha iyindi kugira zirakoze iri butabare aba bariho
0: uti zero twozigereranya n'andi
1: izi uzigereranya na bamwe batanga amasumu ariko hakabaho uwabibonye agaca mutabara ntabe ikimu ntibikimuhita ntabagitakaza ubuzima cyangwa abandi bakaba hagufi yamaze no kuyihabwa bagatabara n'ingoga na n'ingoga umuntu bakamuramira akasubira akaba muzima
0: abo bose twubagereranya muri ubwo buryo
1: urakoze cyane
0: reka tumire amate gatoyi kandi hama duce tugaruka neza na neza rero mu mpanuro na cyane cyane twokuramwo na cyane cyane ko watubwiye yuko muri kino gihe ibyo byaba aho hambere n'ubu biba
1: yego
0: ndetse bikaba no ku rugero rugenda rurenga ruba rurerure cyane
1: yego
0: reka uyu munsi abagize ibibako byo kumviriza radiyo indundi kiritsire barahakura impanuro ndetse rero banashobore no guhindura ingendo
1: cyane
0: nuko
1: nuko
0: reka tumire amate gatoyi duce tugaruka neza na neza twinjire muri icyo gitito turabe impanuro umuntu yokuramo
1: murakoze
0: yego.